0: Nasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto
3: taifa la kesho.
4: Twinkle twinkle little star.
2: Nasikiliza watoto.